0: ang bahagi ng slope sa ilalim ng kalsada sa Midas Ukab dahil sa paglambot ng lupa. Pinayuhan ang mga biyahero na humanap ng alternatibong ruta.
1: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Sa CFMB 1280 sa Montreal naririnig, this is Tunog Pinoy.

maganda nga Waiting Filipino. Narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Kalaboso po ang isang Russian na ilegal umanong pumasok sa dagat na sakop ng SAMAR sakay ng yate. Ayon sa National Bureau of Investigation, Eastern Visayas, naispata ng ilang mangingisda ang dayuhan na naglalayag Agosto 28 na pag-alamang galing sa Marshall Islands ang Ruso at dumaan pa sa Surigao hanggang mapadpad sa dagat sa SAMAR. Expired na ang pasaporte ng dayuhan pati ang mga dokumento ng kanyang yate at wala rin siyang dokumentaryo o dokumento ng port of entry. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Philippine Immigration Act of 1940, Philippine Maritime Zones Act of 2024 at Customs and Tariff Act. Kapag napatunayang nagkasala, posible siyang ma-deport at magmulta ng hanggang $600,000 o 37 million pesos. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa Bureau of Immigration at sa Russian Embassy.
3: Binabantayan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel na pinaniniwala ang nagsasagawa ng illegal na marine scientific research sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa Coast Guard, may 3 linggo na itong nasa bahura. Sa tingin ni Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng PCG for West Philippine Sea Concerns, posibleng nagsasagawa ng pag-aaral ang naturang barko dahil sa mabagal na galaw, distansya at formation nito. Sinasabing may kakayahan ang research vessel ng China na magsagawa ng seabed drilling. Ayon sa Department of Foreign Affairs, walang otoridad o permit na ibinigay ang pamahalaan para magsagawa ng research ang sasakyang pandagat ng China. Dagdag ni Tariela, posibleng sinamantala ng research vessel ang masamang panahon dahil hindi makapagpalipad ng eroplano ang PCG para sitakin ang pananatili nito sa Bajo de Masinloc.
4: We don't know yet whether a drilling was already conducted or it's being conducted, but what we can only assume is that the movement of the vessel and the slow speed na ginagawa niya is that an MSR is being conducted. It's an alarming because they are violating our sovereign rights dahil ito ay nasa exclusive economic zone.
2: Isang buwan nang lubog sa baha ang ilang bahagi ng barangay San Pablo sa Hagonoy, Bulacan dahil sa malalakas na pag-ulang dala ng habagat. Para maibsan ang bigat ng pangangailangan ng mga residente doon, pinuntahan po sila ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya para maghatid ng tulong. Katuwang po ang ating mga partners na mahagi po tayo ng relief packs sa nasa 500 apektadong pamilya sa kanilang lugar. Patuloy po ang pagtulong ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga kababayan nating apektado ng mga pagbaha. Kaya sa mga gusto pong magbigay ng cash donations, maaari po kayong magpadala sa mga bank account na makikita po ninyo sa inyong mga screen. Tulong-tulong po tayo, mga kapamilya.
3: Sasagutan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at ng Korte Suprema tungkol sa umano'y katiwalian sa hudikatura, may dapat bang ipangamba sa posibleng mas matinding pagbabanggaan ng dalawang tanggapan? Para kay Justice Secretary Frederick Vida, walang dapat ikabahala. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.